0: Soma mu kigambo kya kibumba soma ku musaiza gubeta nti yona baberumo okibumba na mukoba
1: oya be mukyalo kya Nineve oya bakobere nti maliro kumanya bibi unne mukola mukyalo kino
0: oyona ya bere muti okutwala okwenda wa kibumba na iruka umaiso ga kibumba nangira muri atinene nataka soma ko rwabi Ndoze ya bera kubanti yoka tunutayinzu kumuona nga rumuri yato. Ya bere nga rumundoro inga tafayo nga egone rumuri yato. Musega nti dala. Oyona inzu kwebisa okatokibumbo otamuona. Alimu ulisisie ulifumuru no. Ngoyona inzu kwebisa mmasoda kibumba. Gumpunga gunenendo guiza negufuwa ino. Ngele gumpunga jigofuwele ino ama izige jumbirie ino. Agana agabumba gatani kusuko maizi. Abagimba baliato, batani kukwelari kilida ino. Gatani ka okuloza ko bakibumba waba gasani gawe. Na yama gasani gawe, kabarenga wala uwezie, oku marao, mpungono. Abagimba ni wahugulia.
2: Nana waine, ngetu liyo mugosi unu. Omsaizo yona, aliaina. Yono, aliaina.
0: Bawiro kuona gusaiza gwefuru teraturo
2: osisimuke osengo gasaniwo tufatu wao nani we ozwera yaina
0: yona naba kobanti ibo basenga okibumba omomi naye na irukire wiruki muma isoge yona nakoba
1: ebigosinu za kuninze mundi yakomaizi nolwa rasirika
0: abagimba batiro ku moyo no mumaizi Amaizi nege yongene no kwejumbi enguru. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumkwate. Tumurutye maizi.
0: Babero kuona ogumpunga ne guwako. Ale mmaita kya bayireo. Ogumalo gunene gwasamye munwa ne gumumira. Ogundikirya gobe gunene ino. Omukida kya gumale. Kintini cha bere kifo, omuntu mwasoro kuba. Oyona, natandika kwesenga ero kibumba we. Nakoba?
1: Oo, nakwesenga. Era, nao koreda, ngabe ni otaka nzo kukorera. Maite ntini uwenka, oinzo kumponia.
0: O kibumba, naona nti, oyona, ye menyere. Nakoba, omale, tose seme oyona kuitale. Saizi ya zero maizi, kukaru, Natandi kukwiruka mangu ino jiba mtumire. Nakoba bantu nti, okibumba wasalero musango. Bantu bangi, nebamenyeka, nebatule bibi ya wejire kibumba. Kibumba na ulero kwegayira kwabwe, naba sasira. Abona abamenyekere, okibumba naba onia, okuba tuwalumu geena. Obanga okibumba wasasire, naba wenkabi, anecha bakoba. Akoba,
1: ose tukiremu, Otwale ekibono kya kibumba.

0: 我说不过不理人有听着的我买到文班走的人在那帮我没有的那我也把这么多人了爸爸我就叫我可怜给你了我问的无人基地我跟那个鼓励的怪兽无人基地我鼓励的就是来公开的我应该鼓励唱歌就把人罢了我以前的老头真的没买机我以前的老头真的没买到我鼓励那么开心我就来不一般的我们怎么做我们在家过来过来过来没买啊过来过来没买你那是吧你那是我你是为了他的东西我不知道怎么了没买啊这样你那个贴了你这贴了一点要买的光把古人的给啊这我古人的给真的就为的来这古人的话不一样我的木干的我的干的木干的我的木干的木干的我的木干的他都干的我不知道怎么了所以啊这外围红布完了sababu wa pesa alifu isirini kama unakata uzima kuisa funga yeye hebu nyonga sana kunja kanyaga baku ninaku baku tiankula baku tuyoni apako lugali ya milioni omuntu mzivu ukulange kivanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jama tala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo niwe unya nizele lwakililo aloni ya womiwo omutu mziu okoveri yeyo mkari ole eto kuchalo aizaba yambe owalu gambe ya liu na uire ati mwaleiwe bakali ukula ula akutaka ya firaka uka ya kari kama kari wera ya tanu baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya naa oya wewalile naliku ilamu omuji mzibu mkako wende mtumulati alenge le kubila ndongo wabitanga makai gabali kukudula tatake vidingidi ndi alune chikumi mwize mwenye mbeleku na yefu nilo mtu alo olukulile mango koga sema igolo omoto mziru kachi inze kovanti waluje mkonto mlati omenga akariba kunyenge nemi noli akariba vidienge na ataki anesele nilo babo aba kaliti wata kibundi walofu nyote atibaka mnyumba na koma angomu ile tuko katu mse ule mwana wakatonda baila mwenye ino wadati mnange abaila mnange ino abevida bateme kumatevenza bauli ya mwenge mwishu kuhulire kuwani utuazwa nutatu ukira wani so mwa ulatumula ino batu likiro mtu utawa kwenyewa abaila mwine yogu watumula angana ino omuntu mziru neyeye mkalira kuwikula na kulola muma nchona kweta marina mbila unyoe na luangu na chindie na mnene babu ya vile wanyile wani okumbi za chama otanko veraku kumwa nume choku kuomela rumbe mbo rumbe wa omela na luja kukwela kunjewa echo fulile kuteko kulianga kuru ulumbe ulangide sabani mulange mulienge kuru katonda wange
1: kato wala nasabe na aja
0: no fule kote yeno liro yo
1: nera
0: wale mukanga kowa mulango ulienge kuru mbo uvele male mulango ulienge kuru
1: kawabaye
0: mulango ulienge kuru Joni we Echo vulele mlango liende ku Bale mbale na ringi Nesa wakiwe Yetwalira mulundi bai
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo, omu wakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwali mw'ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa kunonya kyakulya airaika. Atyano ontama onomu kutambula tambula. Ahaji mpologoma abamusibire omukanyomba kalike mitalimbwa ngompologoma oyo tasolo kuzwamu nokolotya okutwala kungaba mwigwire munango mpologoma yawo ino ntama ompologoma natandika okumukungirira munango onjigule onjigule onyambo onjigule enzale ndi wundi ontama nayemerera kubigere bibiri nakoba ati nze tinaikirirye okwigula enakwigula nifune biziwu munango ntama naaba ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba onyambe uyambye onjigule ndi wundi munange ngaomaite ontama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegerekeka ontama yali aba nalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono yatuukire namukoba ati munange ze nakwigulawo tondye munange ompologoma yakobera ontama nti aaa nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontama eyaigula ompologoma tamulye munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi munanga omukaseera ako nga bali kukwatagana omu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwaite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire ebyasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mbwaine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbiizi egyo gyonjona nga tegisobola leero so mbiizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munanga omu bisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuzi wo ubaawo owukukaisya okuwuluka enza munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingiiro munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga tewukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Soma mu kigambo kya kibumba, soma okumusaiza gubeeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwendewa kibumba, nairuka omumaiso ga kibumba, nangira mulyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene ne gwiza ne gufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuire ino amaizi gejumbirye ino agabumba gatandika okusika omu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga bulowezye okumalawo omupungo ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona oli aina.
0: Baabeere okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Omupunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumuluutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo. Ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we. Nakoba.
1: Oh, nakwesenga era naakukolera nga byonna byonna otaka nze okukolera. Mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. Nakoba omale tosiseme Oyona akuyitale. Saizi yazwire omu maizi okuubukalu natandika okwiruka mangu yino gibamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabegire ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe nabasaasira. Abo bonna abamenyekere okibumba nabawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire nabawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.